Ya, ta ina le pese le o mantua o lo iai le ya. Ile vai taimi nei. Amata mai le lua vai aso talu wai. O lo iai le keisi o lo fea ngai mamatou ile. E tu sapo nga luenga le malo iai lava ya. Ia fafita audi o nga luenga. Ia ole fautuanga fo ilea ile tatou atunu. A fai o iai ni fafita audi. Ya ele le ya le faso ta io le uni ya olo ya ele kesi o fena ai ma le uni ya mato ya ona o ole vai te mi nei ua tau ma fai wa vea le tau ma tau le eni sini se tu lau lava ya ma me o tau ma fai ya hoi nga luenga e ya hoi le fai titia tanga ta fai nga luenga mai ole taimi ana tu ma ya ele le national le tu terminei ma lo terminei yo la to ye sa ta mafai ya ave esele uni ma tanga ta fainga luenga ia a ole uni ia tu tele mo so soani fa fita audi ia e fe ngai ma tanga ta tonu o nga luenga company pol ma lo la ia e yai lava ia va engari ole uni le I so soani tangata whainga luenga. Olo iei lana in fafita auri. Misalopo iei fwisi taimi te ua saulungo TV ma. Olo o matau ngā lulue eili taimi nei. Ia ai ona ua i peano whaiatu ua avea lei. Taungatao pensini ia male mea ua wa whaia fo ia ngai o inga tangata whainga luenga. Ai meise o kampani ma.

ngaluenga al malo ia faititia tangata fai ngaluenga ia olmea folana ia ia ngate leai pe fai o e member I se uni ia uni ta fai onga la lingo le uni ka fai onga le ofisa wa onga alili en se di ia ia ia ele le uni le ia I fai uni ma tau leo lo onga lulu e temnei ai tāhua tele pēr whai o e mempa i le iuni. Ia e whai ngō fi e a le ngālulu e mō o tau. Ia e le oa fia la wau ngālu e ngā ae pei o lea I wā tū whātasi I le. Ia o Department of Te Papa and Takina. Ia I le sōri ngā au tau le whāwhita auli lea. Ia msalo e se taimi e pia mai o Ilunga TV ma nisi o leti o. Ia ai ai Oli e fautuanga ia faao ngā ia iuni. Tu sāpe o le wale sa whaimato whono lua neva yasu. Tu sāpe fato a e joina e teimi e fai ei whono. E ngā lulu e ale iuni mō oi. Iau te lovo e le tele ni mempa, e le tele ni se fio e le afu ngare pe a join en. Ia a e ngā lulu e tele mō le saunga le mua o launga luenga. Ia, ili vai taimi nei ua whaingatā fō ili sau I whuanga ua. Ta umwhai a e kampani ma ngaluenga e whaititia tangata whaingaluenga. Ia, a ole au ngāna le iun, ia e whaiti mō tangata whaingaluenga. Ia, ole fō I, msalo, ia e leto o tele ni sa mōa ni mātou ngaluenga. Ia, ai, ola ua lātou sila fia le mele e tupu nei vai tau. Ia, ali piselea. A power of love. Tai nātu mole o te papa staff and Takina, especially this day of the holiday, Easter Monday.

Ole tatu porkala mele ata le tai ao yole nei wa tatu to efta pa ilungo pe ul epi ona manolo mai tatu fa salunga nafi yole tala fie fie yole manuia nei tu ona tunu ona tomato yai yole mai tau atu nisi tu ol tatu tunu ona ona lo vai am timunga ya manolo level fola manuia fa tai le tu ol nei aso wa o mai yelo so ifu am lo ola o tatu to fie lo ai tol fa fie lo ai nei tai ao nei o tatu matu tau si Yol manusi le tunu mana ifa na uyaling atelia ia o sunga ifa fenga inga mafale tua aftai mor ngalu nga talo ring atelia tatu woma pa anga so se tu Wellington ne mani sila malolang tele e mo mai tatu fa sele lunga ile nei tai fo malo level for lau yo malo fo le uspo nga lunga matute ia o nei yaso e nei le vaie pion valu ilo fisol vai tau timu Ya lela mai to win the later out jinga tai of a penny na na so so to out if I'm a lamba to if I for bong sa to ti munga to mtang ya to pulo lo maria ya fa ya will turn no too long on na ama losi mai walenda or a fast of finger ring on river ya so to tell you tato ya to ya le malo lo la so for really nay ya e mo si phone over your lo mo ya tato to tua Ia e whaa wau pia ia su manolo. E tatu wumpa anga ia I lungo tatu Facebook, mali YouTube, whatalo fatu, tatu website ili nalo o whaa ngai nisi e whaa fonga mai ai. Ia ringa teilea ia o tatu wala leo o tasi ono tesi mali tasi whaa mo, ta alofa lava. Ia tatu tonu, ia o lo manolo na itamaiti, ia mai lato e tapina ina whaa nau moa o ngai alto tele lava o lo o. Ngaluenga o aong fa universite yolo o fa wawune nei taimi pio na manu lo ya maile luova yaso taluwai ya ta alo falava manu so ifo minu ya manu ni ne tato uso toke lau ya nisa mpula vinaka fakalofala yatu kiorana kiora ya tato uo manu pito ya aloha fata alofa umo na vandao nei taya fata alofa tule ngao fifi tele manu ya fenga malanga ila tole malanga manu foli malanga manu ya ila tole taunu mai wafifianga malisunga ya elia lolota Tauru mai wanga o family anga. Oia le latu la tatou pese ia fatalo fatu li sunga live e maaloso I fua me se foi pali. Faftai tele ava sunga fafuina ia maalola faftai ni tatu umpa anga lewa mafuta mai fafeloi mai. Ia mandui a tele le neitai au malele yaso si ufongo le lomua.

0: Allô, c'est vous?
1: Oui.
0: Oui, Fonny.
1: Allô, là. Où est-ce que tu es? Non.
2: Oui,
1: c'est une fois que nous sommes.
2: Nga makame ang poso le pe ko fa ka ka uwe nga le ka isa pulu ami yu ke mo oso mo so vidi mo kim. Nga maka ki imu ngal mokti kongu.
1: Ay, ol ma, nai folte nga tau na e lata lata el mafta nga ileli.
2: Iyo ka fe ileli, yeso se mea ka te alu ega ke kakalo ya ileli iwa ili fa pe ke kima kongu kongu kongu kongu kongu kongu kongu kongu
1: kongu kongu kongu kongu kongu kongu kongu kongu kongu kongu kongu kongu kongu kongu kongu kongu kongu
2: Ai, ai, mas isso é que eu fui ficar lá e falar.